0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves. Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came into this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, happening daily from 6 to 7 in the evening, only here on your access to the truth, Anchor Radio.
1: Ayong gabi sa tanan. Welcome Amen. Sa ito ang segment dari sa Anchor Radio, The Gospel Hour. It's an hour of gospel nga mag-uban-uban ta sa kahanginan.
2: Amen.
1: And welcome sa ito ang mga higala na always nagapaminaw sa ito ang programa dari sa Anchor Radio. Sa ito mga amigo ng mga taxi drivers out there, whether nakadiri sa Davao, Jensen, sa Cotabato, or maybe sa Cebu, maayong gabi kaninyong tanan.
2: Amen.
1: Tune in sa ito ang Anchor Radio diri sa Davao, 105.9. Same with Tupi South Cotabato, 105.9. We do have Jensen, 105.5, and Cebu, 104.3. At the same time, dili lang madunggan na ito ang programa sa radyo, no, kung naga aim ka nga makadungog sa programa 24/7, we do have Anchor app. You can install our own Anchor app. Just go to your browser and then type these words, bbbc.theanchor.app. So by that, you can easily install it and follow the instruction. No need to go to Play Store or App Store, kay wala na siya'y ads. And nindot na na yung mga features aside from Bible reading, na ay mga kuan, mga sa tawag ni other features. You can also use the app as kanang tawag ni kanang night games nga features pud na.
2: Wow,
1: so dili na pud sa Anchor app madunggan atong programa, but we tawag na madunggan pud ta sa ato ang live stream karon. If you are watching right now, or maybe gusto kong matanaw sa among mga dagway, just go to our official Facebook page, The Anchor Radio DVO. Make sure to follow so that ma-notify ka sa mga bagong mga live stream, or maybe mga new programs, or maybe new topics nga pag-isgutan, especially later on, no, after the Gospel Hour, the Anchor of the Christian Home na inindot ka topic unya. And also sa itong mga higala, no, again, if you're in Davao region, mapa Davao City, Davao del Norte, del Sur, de Oro, Oriental, Occidental, you can stay tuned in sa 105.9. And sa Jensen, 105.5, maayong gabi sa itong mga higala diha, mga Bible student, shout out sa inyo ha, and we pray nga padayon mo og kanang paminaw, no? I don't know unsa inyo mga ginabuhat karon, but maayong gabi sa inyong tanan, and we pray that God will bless you sa inyong service nga magpagamit mo sa full-time ministry. And also sa ato mga higala po, dili lang diri sa Jensen, but also we do have in Tupi South Cotabato na diha to ang station. And we pray also sa ato mga higala, no, please stay tuned, same frequency sa Davao, 105.9. And also sa Cebu, you can also watch us dili lang sa radyo, but also sa Anchor app og sa Facebook. And later on ato ani pang timbaya, we will greet our people nga nagtan-aw karon, or maybe if you are listening, you can chat or message us so that ma-recognize ka namo. At the same time, if you are using our Anchor app, make sure to log in so that makita namo inyuhang name and ma-recognize pod ka namo diri sa atoang programa sa Anchor Radio The Gospel Hour. And also we encourage nga kung wala pa ka ka-install or I mean register, no? Register na para maka login ka and magamit nimo ang full features sa atoang Anchor app nga libre. Okay? So, yeah, at mosa na ang atoang mga sugilan nun sa tawag na. But anyway, we will greet our people.
2: Amen.
1: Yes, we will greet our people after this special, no, natay pagapaminawon nga special. You know what? Every people na I desire sa ilahang kinabuhi. But this time, let's hear and listen to this wonderful special entitled Desire the Fire. Hope you could listen to it and pamalandungi ang minsay ani nga kanta.

0: 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. With my whole heart have I sought thee. O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes.
1: Salamat, no?
0: Amen.
1: Ang word of God have I hid in mine heart. Malong dagan kay mga tao ba request pang malihis sa truth because the word of God wala man nila ginahid sa ng kasing-kasing.
0: Right.
1: The word of God have I hid in mine heart.
0: Amen.
1: That I might not sin against God.
0: Amen.
1: Malong people are keep on sinning to God because the word of God is not in their heart. Malong ang word of God is ano ang mga tao no? Ang mga average people who always read the Word of God is gamay lang kayo ang percentage sa ilang kinabuhi nga mag-commit og sala every day. Pero ang mga tao that don't hide the Word of God in their heart, every single day, they commit sin. Why? Only God can help us overcome these sins.
0: Amen.
1: So here, now, the question, do you hide the Word of God in your life? The question, do you memorize the word of God?
0: Amen.
1: Dagan mga tao ba request master na kay sila mag memorize sa mga butang way pulos.
0: Correct.
1: Pero patanon nimo memorization sa word of God. Wah.
0: Yeah.
1: Ignorant. Sad to say. Pero pasalamat that the word of God is powerful.
0: Amen.
1: The word of God is can change the life of people. Yes, we fail God, but you know what? The goodness of God, He will never fail you nor forsake you. That's how God loves
0: Amen.
1: You.
0: Amen.
1: So here, we can see here that we need to desire the Word of God. Now, the question, do you desire the Word of God? Kung nag-repent na ka sa imo mga sala, nagdawat na ka kang Christ as your Lord and personal Savior, the question this evening, do you desire God? Tagay mga tao ba ni Christ ba, Pastor? Why did God or nganong ang Dios dili man mutubag sa akong mga pag-ampo? Paminaw, God wants to answer all our prayers.
0: Yes.
1: But before He answer all our prayers, He wants you to listen to Him first. Di ba?
0: Correct.
1: Paminaw, when Adam wants something to the Lord, naminaw siya una sa Ginoo. God spoke first. Adam, I give you all these things. Why? Because God is our authority. Nganong kinalanta maminaw una sa Dios tungod kay siya man ang otoridad sa atong mga kinabuhi.
0: Amen.
1: If you want God to answer your prayers, allow God to talk to you first. His authority is your final authority po sa imong kinabuhi. God's authority is also your final authority of your life.
0: Amen.
1: So how can you know the authority of God if you don't read His word?
0: Amen.
1: When God called Enoch, when God called Abraham, when God called Noah, when God called Moses, when God called David, God spoke to them first.
0: Amen.
1: Before they spoke to God.
0: Mm.
1: So, munang unsa ka punta na ba, maybe God wala siya nagatubag sa imong prayers because you always talking to God and you don't allow God to talk to you. Di ba?
0: Yeah.
1: That's why powerful kayo ng prayer after you read the Bible.
0: Man.
1: Read the Bible first.
0: Man.
1: And then kneel down and pray. Thy word have I hid in my heart. Ako daghang gikos sa akong prayer, Brother Chris, ba nga, every time I after reading the word of God, katong mga verses that really spoke sa akong kasing-kasing is ako tong i-quote sa akong prayer. Lord, salamat Lord nga naay verse ani sa Bible. I just read nga na ani, Lord, thank you, O God, for your promise. Lord, thank you, Lord, for your love. So imong i-ano ba? Imong i-claim sa Dios nga, Lord, this is from you.
0: Yes.
1: And your promises are true.
0: Amen.
1: So here, magin nato dali. that 1 John 3:14, Brother Chris. Last 1 John 3:14.
0: Okay, 1 John 3:14. Ingon dire, we know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.
1: Now, note that word, Brother Chris, but we love the brethren.
0: Mm.
1: A believer, a true Christian, loves going to church.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Amen.
1: Gingon dala sa Bible, gingon ni John, we love the brethren.
0: Mm.
1: We must not neglect the body of Christ.
0: Correct.
1: How can you get involved in the work of God kung dili ka mag-involve sa church?
0: Amen.
1: Nakuha na to?
0: Mm.
1: Yes! Church! Di makaluwas.
0: Yeah.
1: Di yun makaluwas.
0: Mm.
1: Pero, we can be a part of God's work through His ministry.
0: Amen.
1: That is the church.
0: Yes.
1: Kasi pasalamat na ba nga kaigsunan ba that we mabilong lang ta sa body of Christ when we have Christ. Don't expect nga mabilong ka sa body of Christ when you don't have Christ.
0: Mm.
1: Believe on the name of the Son of God and thou shalt be saved.
0: Amen.
1: But God showed, commendeth His love toward us.
0: Mm.
1: Ipakita sa Dios yung gugma ka na to. In that, while kita nga mga tao makasasala, while we are yet sinners, Romans 5:8, Christ died for us.
0: Amen.
1: Mga kaigsunan, you want to be a part of the body of Christ?
0: Mm.
1: You want to be a member of the body of Christ? You want God answers your prayer?
0: Mm.
1: Mga kaigsunan, there is no other hope and there is no other salvation except to the Lord Jesus Christ.
0: Amen.
1: Brother Chris, ako yata ng panahon sa inyo.
0: Salamat, Pastor William. Salamat sa minsahe, sa pulong sa Ginoo, karon nga gibiuna. And sa ato mga listeners out there, if this is the first time nga imo ang nadunggan ng pulong sa Ginoo diri sa Anchor Radio, we pray nga magbuhat kag desisyon sa imo ang kinabuhi karon, mahitungod sa kaluwasan. You know what? You need to humble yourself first in front of God. You need to admit or angkuna sa imuhang kaugalingon nga ikaw usa ka makasasala. Ang Bible nag-ingon nga kitang tanan makasasala in Romans chapter 3 verse 23 giingon diha, for all have sinned and come short of the glory of God. Kitang tanan nakasala atubangan sa Ginoo. Unsay rason nganong kita makasasala, nganong gitawag ta nga makasasala at kay tungod sa gibuhat or nabuhat ni Adan ug ni Eva dito sa Garden of Eden because of their disobedience na pasa sa atua ang sala. Nya ang sala na ay bayad mga higala. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. It mentioned also in Romans chapter 6:23, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Human nga niangkon ka sa imuhang kaugalingon nga ikaw sa ka makasasala, no, tuuhi. Tuuhi si Jesus Christ diha sa imong kasing-kasing, pasudla siya. And you need to confess your sin to Him. Pinagi sa imuhang baba. No, tuuhi diha sa imong kasing-kasing. Nga si Jesus Christ namatay sa cross, gilubong ug nabanhaw after 3 days. And you need to call Him for you to be saved. Mura, kailain buhaton, kung dili imuha lang dawaton. Dili ni muna sagulan ug buhat, kay humana gibuhat ni Jesus Christ. Iyahan ang gibayran, ang ato ang mga sala. Ang imong sala ug akong sala, He paid it all, ingon pa sa Bible, once and for all.
1: Amen.
0: Sa kanta pa, Jesus paid it all. Wala gi-installment.
1: Once for all.
0: Wala gi-arawan, wala gi-sinemana, wala gi-binulan. Kundili gi-paid, gi-bayran ni Jesus Christ, tanan, once and for all. So, mga higala, kaning mensahe karon, this is the message for you para ikaw makapamalandong dawata si Jesus Christ sa imuhang kasing-kasing. Ang regalo nga gi-mention sa Romans chapter 6 verse 23 mao ang eternal life. And even it was mentioned in John 3:16, everlasting life.
1: Amen.
0: Walay makaangkon ana kung dili ka motuo kay Jesus Christ. Dawata siya karon ug ikaw maluwas. Salamat sa inyong pagpaminaw mga higala. Thank you so much to those people out there nga naminaw sa ato ang segment 3 sa Anchor Radio, sa mga higala nato, to those who are watching our live stream here.
1: Amen.
0: Sa Facebook, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Thank you so much. Yes, we have here si Nivra Ventic.
1: No, principal na sa Pablo okay. Lorenzo National High School, si Sir Alvin Ventic.
0: Sir, maayong gabi. Oh. Sir Arvin Ventic. Amen. Okay, salamat kayo sir sa imuhang pagpaminaw. Thank you so much po sa time imong gihatag na ikaw nakapaminaw karon sa amo ang programa. And also sa ato ang pong mga uban nga mga higala, amigo diha sa kahanginan. Salamat sa inyong pagpaminaw. We have here si Carmela Pod. Thank you for listening. Amen. And watching always. And also sa ato mga missionaries out there nga naminaw ug magtanaw pa later. Salamat sa inyong paghatag, sa inyong time to be with us tonight. And also sa ato pong mga higala nga naa sa ilahang mga panimalay.
1: Amen. No?
0: Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa katong mga na mga cute nga mga radyo nga wow. Makadungog sa ato ang programa 24/7. Okay kayo. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. At the same time to those who are using our Anchor app, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. No, we encourage nga inyong yung i-log in inyong username so that ma-recognize namo mo diri. We do have listeners na dili na makita inyong name because it shows here nga guest ramo. But we are thankful nga inyong gihapong gigamit mo ang Anchor app so that makapamina mo sa ito ang live segments at the same time 24/7 nga program diri sa Anchor Radio. Alright, so wala na tayo ingo nga oras. Ato ang tapusin kini, pinaagi sa pag-ampo. Salamat kayo once again sa ato mga higala from Jensen sa Tupi, South Cotabato at sa Cebu. Thank you so much. Ato mga higala, mga taxi drivers, thank you so much once again. Og magkita-kita ta, mag-kita jud. Mag-tawag ani, kanang balik ta og paminaw no sa programa kada Tuesday. Dili lang Tuesday ato ang Gospel Hour. We do have other days nga pwede ka mang kapaminaw no diri lamang jud na sa Anchor Radio 105.9 here in Davao, 105.9 same frequency in Tupi, South Cotabato, 105.5 in Jensen and 104.3 in Cebu. Before we close, si
1: Pastor Robert Santiago.
0: Pastor Robert Santiago.
1: And then last Sunday, I think their church anniversary.
0: Amen.
1: Church anniversary. Congratulations.
0: Congratulations.
1: No? Happy week. Maria Cristina Bible Baptist Church sa Iligan City.
0: Amen.
1: Pastor Robert Santiago, may gabi diya.
0: May gabi, Pastor.
1: Ang mga members diya sa Maria Cristina Bible Baptist Church.
0: Amen. Let's close in a word of prayer. Heavenly Father, thank you so much once again. Salamat, Lord. Sa imuhang pulong, amo ang nadungog karon. May you bless the hearers. And Lord, I pray nga katong mga naminaw karon nga wala pa yung relasyon diha kay Kristo, ako nagaampo, Lord, nga sila magbuhat og personal nga desisyon nga ilahang ang kunon. Una, nga sila usa ka makasasala. Ikaduha, tuha nila Ginoo nga si Jesus Christ namatay sa cross, ilubong na banhaw. And Lord, I pray nga sila mo tawag kay Jesus Christ para sila maluwas. Lord, salamat sa gasa, which is ang eternal life nga imuhang gi-mention sa Bible. Salamat Ginoo nga kami Ginoo makaangkon ini as long as kami mudawat diha kanimo. Salamat sa Higayon, Lord God, nga naami chance nga makadungog sa imong pulong. And we pray also sa mga katawhan karon nga naminaw, kung asa man sila Ginoo na nasa ilang mga tagsa-tagsa nga sakyanan, or maybe na masahiro, or maybe na sila mga panimalay, I pray nga ikaw Ginoo magkanunay panalangin aning radio platform sa Anchor Radio nga kami Ginoo makapadayon og share sa imong pulong, labi na Ginoo sa pag-share sa libre nga pamaagi sa kaluwasan. And I pray, Lord God, nga imuhang panalanginan ang mga tao nga nagpaliw niini nga programa. And Lord, ikaw magapanalangin labi na sa mga churches nga nagaproclaim nga si Jesus Christ lamang ang makaluwas. Salamat, Lord, for everything. Huwag mo nang ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Magkita-kita ta next Tuesday. Diri lamang sa Anchor Radio 105.9 here in Davao. Proclaiming Jesus saves. Good night. Goodbye.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
3: Now the Bible says in Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it," that's the gospel, "is the power of God unto salvation." Now, I want to find out what the gospel is, because whatever the gospel is, that's what gets folks saved. Now, the Bible plainly says in 1 Corinthians 15 that the gospel is three things. It's the death, the burial, and the resurrection. That means if somebody believes that Jesus died for their sins, was buried, and 3 days later rose again from the dead, that's what gets them saved. So the gospel's three things. Are you ready? Can you say it with me? It's the death, the burial, and the resurrection. That's the gospel. It's three things: the death, the burial, and the resurrection.